0: sentrenia na oyo
1: onyankopon eye ho sentrene ye funu a emu ato na ebue onyankopon amaw eba ni bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wari akwento opru no ebue etuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu wate me se unia no obetna ase me so yire no betna ase okunu no onwu ba stande de bro kaya mama yama sana tresem ne se emre bi na yesu retwa mo any friend for me no be body channel obutsi amusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amobua ne se ha ni owure

nim die ni ho mama wa ba mu mo it is trial speed of victory e ku nim die ba ka wo dia awia isin kete ka tobi ha sa bonin sa mama

0: Adam 106.3 FM. So, Anna, wasuguswano pay a wati and kaw wuti. Mipacho. Dudwa, anopay muti me, sir. Wo jume bidye. Na wuhun se abraba wobono. Enyoma en shada en ko en mao sedye upe. Enti wuti mupon winya bebia obefa because what is say enkrofobi eko Mali omu kwa jie tumi omu kwa pe mwa se mwabi beti mi abwa wong eha kwa Ghana ha ebinu mkwa kwa Nigeria so omu di omaba se mwodru ebinu mkwa Ghana ha esirem binu mkwa kwa vota na chese kwa divuwa enkrofo kwa honyina ninyina ane se wakwa kupe tumi anase mwabi na titini yeti ebi yaba kusem se ebusu nye biwa sika ni enti na yako ni yako sile sika niye di asisa wadie ebi wawa wadie ni yako sina wadie niye di asisa ba enti saadie we no meneo kasa currently egusu e koso e wogana na wei e asemwa esi mipacho biwa sumne tieme asem din din din pa esi yekrom hagana ya na mihu said ya mesia polish asem no a nipa kro no kra sempo na busuafo o tie o manka se eh opi ye di hye asem no okan nanso asi se ya anya ne sa emwa obabi a owo Ghana ha Ghana ni di hye wasi first na sika ni ho na wode ne ho kodom ekuo bi ne kuo na wode ne ho kodom ye no. In fact, said the air mukase or wabu see me cry mope. Oh, where do you cry there? Yeah, the badge, the best insino. BBSC, I'm an hojirano. One, when you sikano sikana ba. One timi ni sikana ta hose tam. Se say, nema, the best me bon kolando duo. Said the bayan crofon kongo museo. Say, neman susu crano, ya dear be abo womono. Anuadini. Mesaka prophetess blessing amwenima Eradia Kasa prayer ministry mame anope mu akwaba
1: meje ososoro nko papa
0: asemwe wati na bako sempen
1: oh matia
0: adwuma wuyenti
1: adwuma yeyenti ye de yehunu woni ema bebre ni etinsem bebre
0: wo hu vim na amede kasa no
1: me hu vim
0: wo hu sedi ya mesede kasa no
1: me hu vim na ade kasa no yade ewo ho opd ewo ho yete de chance because obi wo ho no ma won say ye was kafo bebre wo honoma ebi no mamutume na ebi mu kura de mema ne kura de ya na obenso motibia ba na bia ba no mu no mu so obense omu ye kuo bia de bia be ko no motibia ba ne ya mom bia bia Guinness nesisi omanim na de bia mu
0: ne ya mo brand bi ndi je so omu win sa
1: aha mu win sa ye mfa ne sa omu win sa
0: aha
1: o de mfa ne sa
0: ye kekan ni achi
1: ai na ebi omu win sa ombetimi atena ho win sa ma ade achi sa nkofo ne yeso mu kate obi age o obi anya omu kate o but just a oda niama won hunu nti won to me nanti no na wo so ota se ma de echi
0: wow
1: enu ti na be hu askafo ni binu mo ho a no ma ku ko hwe no because en on to me na enye se nantem no on to me nantem o opidi oda won to me na because on se udu hu ko urasa to me ni nsemo a obedi my daddy kitu wa binti wa beyo se owe die eyekoko metimi aye eti mo na niamaye yeye na sikasamu yeye bibie koyie ma uno ena no odi mind niama kese sabra no do hu awuram awie de wo hwehwe na odi ama wawie mbacho meka no atia se eti akwa ba ni sa wusa wachi enye yeye

Aha, eh, atom 106.3 FM suni. Adeshima mayama mnina hama mwakwaba. Donko wabapa hunsima enkunu. Ene, eye kuta unsabu sumene de toso. Dunkunu finishia mpinu ene edyonu insia yede radia ye. Yede radia si, yedna se dana ye yimano anupaye ewyei. Ewyei de radia si. Se wade enensu achaye. Ebrasu, se enkratuwa ye nsaka ni yede brewo. Entibabia ubia, nuwa buwa hune jawafa wa tredu ya. Sidi yebe ya ukrata account yebe kambi ya rudi umunu na wansu wafa na yen ten ten ten ten ten ten ten ten ten enti yebuwa ye huidi na chese yijine mua na nadie misu nepanam yedi nepana ebrewo tika ya hon na yenu nina yen mwode urunu

0: sama di ba nyi mede di ani mu bi ene se ababa wa wasi suo ene ye woni be ma di akaptima kapena gro ama wafa furo wanyim abosume pore pore pore enkono wa woya wodi akwada na kwa kwoto dasbin bi na jese border kenken wodi na kotumu anyame adom ene aposifu e woka soa wonum sa so akwada no mu a wo hwe na afeni pa odi se anyambrasem no wonum ayire no
1: ye fradi ene bechem ye nianom a wodi dem no wako sku awie no wanya adwuma nya ye ene wo so wote atia wodi krata koma ban nipa wo ba so wo ba ba ju wo krata no yi ni tia pem zeng enya dia betenta mom krata no mom fama ne di ntia obetimu nsem
0: na I am a penimfo and a kasei. Uya bobo ya na uti miya ywasumi ye. Wonso wode pragana nama wusu tieni ye, penisiam fantum wenim. Sen krata eritita shen huaya na kania toswa na pieko baby and reflectes no. Mumma modina seni menu ya mudi be bobo ho and sana mwesia kwan susan se en kwenshani buha a manfwa shasia do mose tritrimusu.
1: And penifo chrima omose a kat rane bona bagre damu ye babi bie edi atuma san se insuniya na ma wanwe be pia fan wan pia fan wonswa. Wanhwe sutadia no kreba bebu na dia sema ba ya bebo wuram nya de won sema bra won se bika won ni abon bedede nam enanwumre enikate se die situe ne sa na ye de ma wo ye fa bi nka won ye nyubim frim te se twa konkrum nsem ya ne nianom asempa 94.7 ena santumante mun so wo de na ne wa ye shira essence shira na ibotwo e sha 104.5 e sukuta mse twetwe na kase bono ye bedi na rorore e de ama mona ya ye so manwumre yi obidum ye edu ku mi mene
0: Obri ya boa Fentem fam yenye se jade kasyan ebre wona Esan se adie bia wana no edi di juma Udi di juma na mfaswa ba Yenye na iti miche dienti Ya boa na yenye na yeye ni yeye na Emti yenye sisi se Gana fonsa suna na mfinshe duya sana Wano ma yeye yamene Sika se tap abanti Sika na ba umini mwenye na abe chedi We Toyota Land Cruiser Prado muno makuma kukron Tami lo gana si disika huwa ye chedi nina di ama gana fu mfinshi ya duya sana yedi. Na ube nye bia jise odo hushim. Umfa hushim uwe nye bia. Eye star 530 hash. Star 530 hash. Anase ma empty na apono. Uwe ulem. Ulem wa odo huwa shembi. Na ote nyuma ne juwa guono. Na na na na na na na tido. Eye. Ha na na kwame. Usabre no. Ey. Emranti ya ba kwa sa squad numu jinem. Eche u. Javi. Enyuma ba. Na.
1: I wanna do me saying to my fee or basse. Why? Ah, yeah, by a commute to Sessa, Chroma, Quanin, Jay, much and Macoma, Namasin is a year or by him. Okay, you wait. Ah,
0: D4 wana rasnega
1: ai wodi me no bet na na na rasnega bizi jai jai
0: oh anyuma bako na ene die de sase asesa sabre no na nkase ejina mu yefritu obodom
1: ai ai ai ai ena ayi omo ba ku nkase omo regular stone boy wodone wairimadwi wodone asanyum no swede
0: ha oh dabi dilawa No Jim,
1: we best ma, we are me number one. Bizarre me ni a upe, me wa peli ama wu.
0: Ninya abako. Sabre na nakoyo so man jina so.
1: Ai na kwa de su jinem. Ba mon chen na wa chi musikai. Moko ma chi ma chi meja. Me pam no, mi cha no. Enu ade ma chi no.
0: Sachum okonfo. Ah, me ya na mi kuna kwa de. Eti nyame ya tomo a. So ho ni nyina October ne de to so mienu. Ani ampa ye beja. Yebe jani nyina go back to back na chini
1: msa yebujom
0: munyom ti boboa ho oba nso asabre ne ntare ne yeshe ne mpaboa na adebeba mawe mfise osa ho yade ye titi nipa na dua by friend haxa mixture haxa capsules num yenu no ekunuko
1: obri haxa on
0: eya juma
1: edu na friend haxa no
0: kase fiada mpaibo
1: se unu mi da juma obri mse juma na anu ya ya kwa wa yii
0: ae ya kwa kao
1: ewrade
0: ena bo
1: mesi ya na juno mene namsa haa fifra mi bura bebi ya tuwa dro ena mse di yetu mini
0: mumam haa
1: ena mse haksa wana mse aa
0: papa na jese dem
1: webri any 5 minutes
0: ya beko
1: nifa nya se yo
0: wonti
1: enya gro
0: wonti biem
1: e ka nya fi adam fa
0: ka pa pa pa
1: enam se ngosra na
0: ba enti obi bia ho se ha wodro no syntax tank wusu oguma wadi esi wo se tank ri bi wusu oguma wo bia so na kan kan kan kan kan wodi anya sa na tie se de tie na abua bia mpo nwuram ti wadi ne si wo fe bo na wusu odidi djuma franco se adododi abonu nyina chedi wodi do hwiri nsia 6 hours edidi dwa e wo www.francotrading.com nyoma wo moto no nyina 40% ya tie free so no anya bi atridi ne yade no ya ne hadwene ye mo ntimi ne di ntimi na vega tem ne aduo no de hia so aso mo gena hwene si bi wo mu no bi suspension ne tablet e be bo na fe yade no ase atuwien ama ho ato dbia se enchanse a ye de bo dance wo de obi ani mo mo mayi mo ne twa ma ne ye fe ya ko no mesra wa kan ho na ko ho wa obuo no wa mu chiche mu du ne ate free so ye gbosoma wa mfinhi aduo no ye de ani edi akire president odi twuse na de betwuse ba wie na ase ye fita efe enkan bi ho yi ni nyina e bibia wo no mu bi anya papa ne nyina be ko na fe wo se de ne de wo ne kaka ni asem holy mosquito spray ne koyo no wo de fa spray ne pete pete dem ho simadu asansa na wako dem wo be ko na mo ne nyina ye yin se koyo no so na be so asi ho a koyo no so si ho sa simadu asansa modum no ohwen no da ba bi thanks to your computer clinic se se de wo mo a epe ba wo mo ni abre pe ba wo mo koyo a pension obi e ba na ba da ne nsaso no de na ba enti obi a wani da kwan se opa wo no de fo ni kire ho ye be boa mo anya ba ya de bi e ha won so fidie no e scan ni nyina na de dru aka ho am afi wo ho to na akro no Bryce ni high school ya ngoma sua hafo Mr. Ofu a wuti me wo ba no wo tempentem kwa BC wa twa wie ensunsua so na ba en ha ho bebre achi mo kura tumi ho ni atena kese ye no ko ho wo corona kese ye twa nkoda ndi wo ko twa ba ni din e bi o mo dam da da fo wa conditional wo kama kama kama esumie papa no moda so nya bia nsonkro suo agia boso ndabi na uba no wura dan na wanso wura mbia na husampa meba na wura ba bi pa o de discipline ho hyeso papa nso ba chechere fo mehwe ma ne nyina akoso Bryce Senior High School wanom chire visual arts general arts sana fe technical ntisa o de akwada no kwa mfrinhia mien sam mfrinhia nan obeba no no abeni seja wo number e 0242071185 abuafo ni ni yenye brekase no yemongura mu ni yanko kaswa na fe nsem no yankwa jimfiri wanchasye.